obi gbo una bola chi asim ko nye chiri ya zere mana asikwa ka ubochi tata bo friday ahia fo fotara anyi dum bo mu igbo ihe oma na onye wanyi o na akukwa mbosi nu nime obodo abia we na abiara anyi noga akukwa ka ubochi tata ka na eme ka anyi mara na ugbu a we si na aka ndu woji nke ya bo obodo ahu akparala nu ndi nto mmadu ato ma napụtakwa otu nwa agbọghọ bụ onye a na-akpọ Ifeoma Obinna bụ onye gbara afọ 18 bụ onye ha tọrọ n'aka ha na mpaghara ụmụ Imo kọmuniti nke dị na kansụl osisi ọma dị na ya bụ obodo Abia. Ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke obodo ahụ ma bụrụ onye a na-akpọ Maureen Chinaka mere ka nke a wee pụta n'ihe mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ụnyaahụ ma bụrụkwa ebe ọ nọkwara wee kwupụta na wee sị na ya bụ aka ha kpara ya bụ ndị nta ahụ ugbu a bụ site na ya bụ mkpu akwa ahụ nke otu nwaanyị bụ onye a na-akpọ Oriakụ Obinna ya bụ mama mụrụ ya bụ Ifeoma ahụ bekuru ya bụ ndị uwe ojii ahụ n'abalị anọ nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya ugbu a wee sị na ndị ya na-amaghị ndị ha bụ na-akpọ ya n'ekwentị ma na-agwa ya ka o weta ọnụ ego dị nde naira 75 million naira tupu ha na-atọhapụ ya bụ nwa ha nwanyị. Maureen Chinaka si n'otu aka ha wee mee ka a mara n'eziokwu wee sị na ọ bụ mgbe ahụ ka ndị ọrụ ya ji nọọsọ na ije wee mapụ wee malite iso ya bụ ndị nta ahụ nakwa ọwara niile ha si aga tupu ha napụta ya bụ nwa agbọghọ ahụ bụ Ifeoma ma kparakwa ndị nta ahụ ọnụọgụgụ ha dị atọ aka n'otu n'otu. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Abia wee na-abịakwara anyị n'oge awadu ugbu a ka a na-eme nụ ka anyị mara na wee sị na ndị ọchịchị nke ya bụ obodo Abia arụọla ka ha rabụ ndị isi niile arọpụtara na wọdụ dịgasị iche iche maka ịhụ na ndị ọrụ ubi niile bụ ndị natagoro ezigbo enyemaka site n'aka ndị ọchịchị obodo ahụ ga na-eme nke ọma. Onye kọmishọna okwu banyere ọrụ ubi nke ndị obodo ahụ dị n'aka ma bụrụ onye a na-akpọ Cliff Agbaeze mere ka nke a wee pụta n'ihe na ya bụ ọgbakọ abalị anọ ahụ bụ nke e mere n'ogige ụlọ akwụkwọ Michael Okpara University of Agriculture nke dị na mpaghara Umudike ebe onye nọchitakwara anya ya bụ onye kọmishọna bụ onye a na-akpọ Stephanie Ariwodo nke ngalaba epidemiology na ya bụ ụlọ ọrụ Ministry of Agriculture gakwara n'iru n'ịrịọ ndị niile ya bụ ihe dị n'aka ha na wọdụ dịgasị iche iche na ya bụ oche ọchịchị nke obodo Abia wee sị ka ha tinye ezigbo uchu bụkwụ banyere ịhụ na ya bụ ihe metara ezigbo mkpụrụ ọma dị maka ịhụ na nri ga-abụ ihe ga-adị na gbanyụ na ya bụ obodo Abia gbaa gburugburu. N'akụkọ si nụ n'ime obodo Enugu wee na-eru anyị ntị ka ọ dị ugbu a ka a na-eme ka anyị mara wee sị na jewe jewe adịghị ụmụ akwụkwọ na ndị ọkwọ ụgbọala mma ụnyaahụ banyere ya bụ idei mmiri nke kwụchisiri na mpaghara aka ụzọ abụọ na ya bụ na mpaghara ugwu oye Nsukka nke dị na ya bụ okporo ụzọ awara awara ahụ si Enugu wee gawa Nsukka. Otu nwaanyị mere ka anyị mara wee sị na aha ya bụ Mary mekwara ka ndị nta akụkọ mara n'eziokwu wee sị na ya na ndị nne na nna ndị ọzọ bụ ndị ya bụ ihe metụtara ji nnọọ ezigbo ọsọ na ije wee rie mbọmbọ ọsọ ma gbachigha azụ mgbe ha rutere na ya bụ mpaghara ugwu Oye ma hụ ka idei mmiri siri wee na-akwụchisi aka ụzọ abụọ nke ya bụ okporo ụzọ ahụ na-ekweghị ka onye ọbụla ga-agafee ebe ndị chọrọ ka ha gafee ghọkwara ndị ya bụ idei mmiri rikpodoro n'etiti ya bụ okporo ụzọ ahụ mgbe ha na-eje ibuga ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ. Dịka o siri wee dị, otu nwoke ọzọ ma bụrụkwa onye a na-akpọkwa Maazị Azik Ona mekwara ka a mara na wee sị na ọ bụkwa otu

ka ya bụ ide mmiri ahụ siri wee na-anara ha ụra n'anya kemgbe afọ atọ gara aga na-enweghị ihe ọbụla gị nke ndị ọchịchị nke ya bụ obodo Enugu ahụ mere maka ịhụ na a ga-eweta ya bụ

N'akụkọ na-abịara anyị site n'ime obodo Imo ka ọ dị ugbu a, ka a na-eme nụ ka anyị mara wee si na ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị otu PDP nke obodo Imo akagbuola nụ ka ha rabụ ihe niile bụ ihe ọnụ kpọrọ ịchụ nta vootu n'obodo Imo, ihe ha ka abalị atọ zuru oke maka iji wee kwanyere ndị agha Air Force nke ala anyị nwụrụ na ya bụ ihe mberede nke ụgbọelu ahụ nke mere n'ime obodo Ondo ugwu ikpeazụ, ebe ndị otu a nọrọ wee mee nụ ka nke a wee pụta ìhè bụ site na ya bụ akwụkwọ ozi ahụ nke onye ode akwụkwọ ha bụ onye a na-akpọ Lancelot Obiago dechara wee binye aka na ya ma zipụrụ ndị nta akụkọ niile nọ na ya bụ obodo ahụ, ma bụrụkwa ebe ọ nọrọ nụ wee kwupụtakwa nụ wee si na ya bụ ọnwụ a ndị a nwụrụ bụkwa oke ihe mwute wee nyere ha, ebe ha sikwa n'otu aka ahụ wee bụrụkwa nkata ekele nkasi obi wee bugakwara ndị ezinụlọ niile ya bụ ihe metụtara, ma rịọkwa Chineke ka o nye ha ezigbo nkasi obi zuru oke. N'akụkọ na-abịakwara anyị na ngwụcha akụkọ nke ụbọchị tata, ka a na-emenụ ka anyị mara ugbu a wee si na ndị ezinụlọ ya bụ ndị na-efe ala nna ha bụ ndị ntọtọrọ n'ime obodo Imo ekwupụtala nụ ka ha siri wee kwụghakọta mkpọ ego mara abụba tupu ya bụ ndị ntọ atọghapụ ụmụ ha. Ndị nta akụkọ mere ka anyị mara wee si na ndị ọrụ nchekwa obodo dịgasị iche iche nọrọ nụ n'ụbọchị Wednesday wee napụtasịsị ya bụ ndị ntọtọrọ, ebe ndị ezinụlọ ha nọkwanụ ka ọ dị ugbu a wee kwuo ma si na ọ bụghị ya bụ ndị ọrụ nchekwa napụtara ụmụ ha, kama na ha kwụgasịrị akatamkpọ ego mara abụba tupu ya bụ ndị ntọ a na-atọhapụ ya bụ ụmụ ha bụ ndị na-eme njem ije ebe ha kwesịrị ịnọ wee fee ala nna ha ha dị kwesịrị wee dị na ndị be anyị. Otu onye nna n'ime ya bụ ndị ahụ a tọrọ ụmụ ha mere ka a mara n'eziokwu wee si na ha na ya kwụrụ ọnụ ego dị milioni isii tupu a na-atọhapụ nwa ya nwanyị, dịka onye nke ọzọ mekwara ka a mara wee si na ya kwụkwara ọnụ ego dị milioni atọ. Onye ọzọ bụ onye mere ka anyị mara na ọ bụkwa onye ọrụ ubi mekwara ka a mara wee si na ya kwụkwara ọnụ ego dị milioni isii dịka ndị ọzọ kwụkwara nke ha na dola tupu ya bụ ndị ntọ ahụ a na-atọhapụ ụmụ ha ahụ. Mana ka ọ dị ugbu a, ya bụ onye ọrụ ubi nọkwanụ wee na-ebe akwa ma na-ebepụta ezigbo anya mmiri wee na-ekwu ma na-asị na kedizikwana ka ya ga-esi wee kwụghachi ya bụ ọnụ ego dị milioni isii ahụ bụ nke ya gbagasịrị na mbibi maka ịhụ na ndụ nwa ya nwoke bụ onye gụchagoro akwụkwọ ma na-eji ife ala nna ya ga-abụ ihe.

Ịgbọ ndị nwe m nọkwa ndị nne ji apa agwụ nọkọ ọra m n'ọnụ n'ụbọchị tata bụ ya bụ akụkọ ụwa nke bịara unu site n'ụlọọrụ ndị Wazobia FM. Ma bụrụkwa nke akara igwe ya bụkwa ite naanị n'ise kpọm otu. Tinye ọnụ n'okwu steshọn. Mana tupu anyị na-achịsị ọwara, gekwe na ntị na ka ha rabe isiokwu niile bụ ndị mere mụ na gị isi akụkọ ndị anyị nụrụ n'ụbọchị taa. Na mbido akụkọ nke ụbọchị tata, ka e mere ka anyị mara n'eziokwu wee si n'aka ndị uwe ojii nke obodo Abia akparala na ụmụ okorobịa atọ na mpaghara Ụmụ Imo nke dị na kansụl osisi ọma dị n'ime obodo Abia.